uyakuhlonipha athaqale ngokupolisa phela ama-secret alidlula iqakala isokisi ngiyabona ngathi aswane ihlala phansi ngikubonisa uthando lwethu lusaphile usathane owakhe ibhokisi I mean indoda indoda ngeqiniso layo angisile type ezokumokola ngempilo.